0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taho sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Coming up next.
0: Sumasahim papawid ang programang Kasangga at Kalusugan. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga at Kalusugan na kasanggang NG Mar Camonias, Mama Mahayag at KBP Accredited. Kasangga at Kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
3: Good morning.
4: Magandang umaga.
5: Heto na ang inyong kasangga at kalusugan.
0: Kasangga at kalusugan.
5: NG Mar Camonias.
0: NG Mar Camonias. NG Mar Camonias. NG

0: Nga salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Kumusta na po yung ating mga suki? Good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Good morning!
0: Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong minamahal. Dito naman sa ating lugar, sa bahaging ito ng Kabisayaan at dito naman sa kalakhang Mindanao. Good morning din sa ating mga kasangga dito naman sa bahagi ng kalakhang Luzon. Malusog na umaga po sa ating mga parents, mga nanay. Good morning. Siyempre sa ating mga tatay na palagi rin nakikinig sa ating programa. Gusto po namin kayo'y maging malusog. Kumusta na rin po yung ating mga tito, mga tita. Good morning. Yung ating mga lolo, mga lola. Good morning sa lahat po ng senior citizen. Malusog na umaga po. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan, ang programang tihatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated. Dapat yung ating mga parents, ha? Dapat yung ating mga nagkikinig, dapat sila ay humihigop ng masarap na Markafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix with Agaricus Blast, Seymouril Mushroom with Panax Ginseng Spirulina. At siyempre ang Marchoco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink, Chocolate Namnam Healthy sa katawan, kasama ang Markafe with Brown Rice Extract ng ating mga peris na pwede pumabili sa mga drugstore, pharmacy, grocery. Malapit naman sa ating lugar. Pwede rin sa Shopee, Lazada, TikTok. Hanapin natin JMR Marketing Online Shop Store, mga parents kong minamahal. Good morning sa mga kasangga nating nakikinig sa bahaging ito ng Mimarofa, ha? Good morning sa mga taga Mindoro Oriental at Occidental, ha?
1: Good morning! Good morning!
0: Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Salamat sa mga taga Mindoro Province, yung mga taga lugar pong ito ng Marinduque Province. Salamat po sa pagiging number one namin dito sa ating lugar, ang produktong Markafe na talaga namang inyong-inyo po yan, ha? Salamat po. At sa bagay naman, ito na may kauna-unahan ding lumabas na produkto sa ating lugar, ha? Itong Markafe since 2011 po yan, ha? Sabi nga nung mga kasangga nating barbero dito sa Buwak Marinduque, abay, ngani ay tikman nyo talaga yung ano, yung Markafe. Yan ay masarap, ha? Yan ay talagang mahusay, ha? At yan ay talagang napakaigi sa kalusugan ng tao. Kaya yan ay number one dito sa amin sa Marinduque Province. Ani? Salamat ng marami. Good morning sa mga taga Santa Cruz, sa mga taga lugar ng Buena Vista, Torrijos, Balanacan, Mungpong, Mugpog. Good morning mga taga Marinduque Province. Talaga namang masipag po kasi dito yung distributor natin na si Canilo Pizarra. Ani? Kaya hindi napabayaan ang Marinduque Province.
2: Correct!
0: Ito po ay talagang nakakalabas pa yung ibang tao, nakakabili pa sa labas ng Marinduque, nakakarning pa sa Lucena. Dahil nga po minsan ay nagkakaubusan din naman ang produkto sa Marinduque Province. Kaya minsan yung iba'y nakakalusot, ha, nakakapamili dito sa may ShopRite, hani. Dito sa ShopRite, Pagkatipunan, yan, mga pinupuntahan nilang lugar. Yung mga grocery po dito na malalaki, pinupuntahan ng mga taga Marinduque Province. At isa pa yung minsan na nga yung mga taga Romblon, ha. Yung Pubagan Romblon, yan ay maganda ring lugar na yun nga lang, tatawid ka dyan. Mayroong mga lugar na pag pumunta ka ng Romblon, mayroong pang Romblon-Romblon, eh. Kung bagay kung kayo mag-iikot dyan, abay medyo mahirap sapagkat puro bangka, eh. Ngayon, hindi yung iba nasusuplayan, lalo yung mga nasa sulok na lugar. Yan po'y dumidirekta na dito sa Lucena City, ha? Dyan sa may ShopRite or dito po sa may opisina ng JMR Herbs Incorporated. Kaya hindi po nauubusan ang mga taga-lugar pong ito ng Romblon-Romblon, ha? Tsaka mga taga lugar ng Luok, mga taga Udyungan. Abay, maraming negosyante po dito na sabi nga ay kompleto sa mga produkto. So good morning sa atin lahat. Mimarupa, siyempre ang bahagi ng Palawan. Yung mga taga Bicol Region, good morning. Mga taga Quezon Province. Mga taga lugar pong ito ng Albay Province, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Kasama na rin yung ating mga kasangga na ikinig sa bahaging ito ng Sorsogon Province at Masbate Province. Sa mga taga Samar at Leyte, maayong buntag sa inyong atanan. Maupay nga aga ha inyong atanan, mga taga Leyte Province. Sa lahat po ng nakikinig, good morning. Lalo po yung mga taga Metro Manila, yung ating mga kapanali, good morning, malusog na umaga. Welcome sa ating programa.
1: Good morning! Good morning!
0: At kumusta na rin ang ating mga taga Central Luzon at kalakhang North Luzon. Welcome mga parents kong minamahal. Ang programa ito para sa inyo. At ito po ay talagang laging nagpapaliwanag ng tungkol sa mga mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Pwede pong mabili ang ating mga produkto. Ha? Itong Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, yung Marchoco, at itong ating tinatawag na Marcafe with Brown Rice Extract. Pwede po yan sa Shopee, Lazada, TikTok. Basta't hanapin natin JMR Marketing Online Shop Store, mga parents kong minamahal. Ha? Maganda po yung ating mga produkto eh. Sa buong bansang Pilipinas, kung kayo po'y nakikinig, ang atin pong mga produkto'y nakakalat, at ito po ay sa pamagitan pa rin ng ating malawak na distribution, ang gumaganap po dyan ay siyempre ang TGP, The Generics Pharmacy, mga parents kong minamahal, ha. Kilala naman natin yung TGP. Yan po ay bawat sulok ay may drugstore, ha. TGP, The Generics Pharmacy, mga parents kong minamahal. Yan ang maraming produkto ng GMR Herbs Incorporated. Sa lahat po ng ating mga tagapakinig, salamat sa mga nagmimensahe sa 09-1827-77888. Ako po naman ang inyong lingkod, mga kasangga. Siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonyas. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.

0: Magbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan.
1: Ipinakikilala, Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Masusing pinag-aralan, inalam ang mga sustansyang kailangan ng ating katawan para hindi basta-basta dapuan ng anumang karamdaman. Ang Mark Capsule ay naglalaman ng mabibisang sangkap tulad ng Silymarin Extract na tumutulong protektahan ang atay, espirulina na nagpapababa ng bad cholesterol at marami pang iba. Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Another quality product of J. Mark Marketing. Call them now at 0947-645-3153. Mag-exercise tayo tuwing umaga upang ang katawan natin ay sumigla at uminom ng Mark Capsule Herbal Supplement. Mag-Mark Capsule araw-araw para always kang healthy.
2: Ito na ang inyong Kasangga at Kalusugan.
3: Kasangga at Kalusugan.
2: Energy Mark Ammonias.
3: Energy Mark Ammonias. Ammonias. Ammonias.

0: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. Ha? Kumusta na po yung ating mga parents? Ha? Malusog na umaga at yung ating mga nanay na laging humihigop ng masarap at mabisang Mark Cafe at ito pong Mark Choco. Ha? At hindi pong subukan or inumin ang Mark Cafe with Brown Rice Extract. Ayan po yung masarap na kapihin tuwing umaga. Pwede sa tanghali, pwede sa hapon. Depende na po sa inyo yan, mga parents, kung minamahal. Ang mahalaga sa lahat, gusto po namin kayo'y maging malusog. Kaya't yung ating mga taga-subaybay na talagang walang humpay, ha? Walang tigil sa pagkonsumo ng ganitong klaseng produkto na pwede pong makatulong sa kanilang kalusugan, lalo po yung mga ginamit na mga ingredients, ha? Mga ginamit na mga herbal extract, yan po ang talagang pwedeng makatulong po sa atin sa oras ng ating pagkakape, ha? At isa pa, mga parents, kung minamahal yung pong mga ingredients na yan, ha? Yung mga herbs na kasama dyan sa ating mga produkto, yan po ay isa po sa talagang pinag-aralan ng husto, ha? Para po makatiyak po tayo na yung pong mga herbs na yan ay makatulong sa kalusugan ng isang taong humihigop ng masarap na Mark Cafe at ng masarap na Mark Choco. Kaya yung ating mga parents, total, kayo po na may sadyang gumagastos, ha, sa pagbili ng kape, mga parents, kong minamahal. Kayo po'y napakahilig magkape. Ang maganda po sa lahat, total, nagkakape naman kayo. Doon na po tayo sa kaping pwede nating mapakinabangan yung mga herbs na nakablend, ha, sa ating isang uring kape, lalo po itong ating masarap na Mark Cafe at masarap na Mark Choco. Correct! Kaya yung ating mga kasangga sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas, kilalang kilala po natin yung tungkol sa Mark Cafe, ha? Yan po naman, mga kasangga, ay pwede po nating mabili sa sa lahat ng sangay. Ilan bang sangay ng TGP, the Generics Pharmacy? Ano po? Yung pong TGP ay mahigit 2,000, ha, branches nationwide. And yung pong ilan naman na pwede nating mabilan ang South Star Drug, mga parents, kong minamahal, ha? At itong booty card, mga parents ko, ha, generica, yan. Yan po yung mga malawak ang lugar, ha. Kumbagay, malawak po yung distribution. Kumbagay, sila po ay maraming brand sa iba't ibang lugar sa mga o sa bawat sulok ng ating bansang Pilipinas. So, pwede nating pwede po nating unahin yung ating TGP, the Generics Pharmacy. Ano po, kung sa inyong lugar po may TGP, malalayong lugar, talagang merong kasing lugar na hindi po namin talaga kayang dalhan, pero nadadalhan po yan ng management ng TGP, the Generics Pharmacy. Ano po, yun po, mga kasangga natin, ha. Kaya pwede rin kayo, ha. Pwede rin kayo sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Hahanapin po natin JMAR Marketing Online Shop Store, mga parents, kong minamahal, ha. Available sa mga drugstore, pharmacy, grocery, malapit po sa ating lugar yan, ha. Maliwanag po, mga kasangga. At yung pong mahusay po natin na isang capsule, ha. Ito po yung paborito rin ng ating mga parents, ha. Yung mahilig tumumar ng isang food supplement sa pamamagitan po naman ng capsule, ha? Wow! Kumbagay, kinapsulize po, mga parents, kong minamahal, ha? yun pong mga herbs na talagang piling-pili at may sabi nga may tungkulin, may tulong sa ating pangkalusugan. Yung lahat ng ingredients na yan may kanya-kanyang sabi nga trabaho sa loob at labas ng ating katawan. Yan po yung produkto natin na talaga namang nagkakaubusan sa merkado, ang produktong Mar Capsule with vitamin C. Ha? May blend na vitamin C ang ating Mar Capsule, mga parents kong nakikinig.
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan. Sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Engimar Camonias. Engimar Camonias.
0: So, Mar Capsule Herbal Food Supplement, mga parents kong minamahal. Ito po ay malaki po ang naitutulong sa ating kalusugan, lalo na po sa pagpapalakas ng immune system ng ating katawan para makaiwas po tayo sa mga malalang sakit. Yung pong Mar Capsule with vitamin C, yan po ay napakagaling ha, na pantulong sa mga taong gustong malunasan ang kanilang panghihina, yung mga masamang nararamdaman sa katawan. Sa pamagitan po ng mga nutrients ng ating Mar Capsule ay pwede pong sabi nga ay mapawi, mga parents kong minamahal, mabawasan ang mga pananakit ng katawan, yung pong mga panghihina po natin, sapagkat nariyan naman yung mga pinagsamasamang mga herbal extra kasama ang vitamin C, mga parents kong minamahal. Ano po, malaki ang tulong po niyan ha, para maibalik ang nawawalang lakas ng ating katawan. Yan po yung Mar Capsule with vitamin C. Isipin nyo, nagma-Mar Capsule ka, nakakatulong pa sa inyo yung blend na isinama po doon sa 12 sangkap yung ating sodium ascorbate. Ito pong ating vitamin C para po sa isang uring kapsula, ang Mar Capsule, mga parents kong minamahal. Ano? So yun po mga kasangga, ha? Mar Capsule po yung ating tumarin sa umaga pagkatapos kumain. Pwede po yan, mga parents kong minamahal. At kung gusto ninyo na tumumar sa tanghalian, pwede rin po yan. Ha? Depende sa budget natin. Sapagkat yan po ay napakababa ang presyo. Sa halipong 25 pesos, yan po ay ginawang 12 pesos para po sa ating mga parents, para po lahat maka-avail ang ating mga kasangga. Yun po yung tulong ng company sa inyo, mga parents ko. Ha? So, ang Mar Capsule po, mga parents kong minamahal, ito'y may sangkap na agaricus, blasemoril mushroom, isang uring kabuti po yun na napakasustansya. Ano? Tapos may sangkap po itong ampalaya extract. Alam naman natin pag ampalaya ay talaga namang itong pait nito ay nakatutulong po sa mga taong nagtataglay ng problemang pagtaas ng blood sugar. Ano? So, mayroon din pong banaba extract para po sa pag-ihi natin. Ha? Malaking tulong po yan sa may mga problema sa bato. Tapos, barley grass. Yun, mga parents kong minamahal. Yan po yung tinatawag naman nating dietary fibers na napakahusay po sa bituka natin. Hani, kumbaga kung tayo nga po ay nakakapag-release ng toxin sa loob ng ating katawan, malaki po ang tulong ng barley grass ng ating Mar Capsule. Mayroon ding insulin extract, mayroong garlic extract para po sa mga hypertension. Mayroon po itong mangosteen extract, mga parents kong minamahal, na may malakas na uring antioxidants na pumipigil sa mga free radicals sa katawan na siyang panimula sa pagkakaroon ng mga malalang karamdaman. Meron tayong sangkap na turmeric extract, yung pananakit ng katawan natin. Parsley extract powder, spirulina, sodium ascorbate, silymarine extract. Yan po ang sangkap ng ating Mark Capsule with vitamin C. Ang pagkakablend po ng mga sangkap na ito, mga parents kong minamahal. Ito po ay kung ano po yung mga pinoprotektahan natin ha, sa ating katawan. Kapag tayo'y tumutumar ng itong food supplement, yan po ay pwede nating panangga o prevention. Ha? Kung halimbawa may karamdaman po tayo, so pwede po niyang matulungan. Ha? Pwede pong maisaayos ang ating katawan sa pamamagitan ng mga nutrients. Kaya yung iba ay talagang nakakaramdam sila ng pagaling. Halimbawa, ang doktor sa inyo ay mayroong mga reseta sa inyong karamdaman, pwede nating isabay ang isang food supplement. Kaya nga food supplement eh. Alam niyo mga parents kong minamahal, lahat po tayo ay nagkukulang na sa pagkain sa katawan. Ha? Siyempre, sa hirap nga naman ang buhay, ano? Talaga namang tayo pong mga tao ay kung ano-ano na lang mga kinakain. Ha? Parang hindi na po na i-align yung mga pagkain natin. Parang kung ano na lamang ang makain, iyon na lamang. Ha? So, nalimutan natin kumain ng gulay. Ha? Yung mga prutas natin dyan, siyempre, medyo mahal na nga naman. Ano? So, nagtitiis po yung ating mga parents. So, kinukulang po tayo sa mga nutrients sa ating katawan. Nariyan ang sagot. Ha? Nariyan na po ang sagot, ang Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Yun po ang sagot. Ha? Kaya nga po, food supplement. Eh, ha? Suplemento. Ha? Yan po yung makatutulong po sa atin, mga parents kong minamahal. Ha? So, kaya mga parents ko nakikinig, tayo po ay mag-Mark Capsule araw-araw para always po tayong healthy.
2: Kasangga at kalusugan.
1: Kasangga, may bagong kwento mula kay Kuya Deo Aumentado.
3: Opo, si Deo Aumentado dito po sa Barangay Mulong in Infanta Quezo. Inaanyayahan ko po kayong magkonsumo ng Mark Capsule Herbal Extra. Maganda ang epekto sa aking katawan. Nagiging malakas at masigla. Makakatulong po sa anumang karamdaman. Kaya sa aking mga kababayan dito sa Infanta Quezo, magkonsumo na po kayo ng Mark Capsule Herbal Extra. Magaling po ito at inyo pong subukan para inyo pong mapatunayan.
2: Mabibili na ang Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C sa pinakamalapit na butika at drugstores dito sa ating lugar. Ipinakikilala Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Masusing pinag-aralan, inalam ang mga sustansyang kailangan ng ating katawan para hindi basta-basta dapuan ng anumang karamdaman. Ang Mark Capsule ay naglalaman ng mabibisang sangkap tulad ng silymarin extract na tumutulong protektahan ang atay, espirulina na nagpapababa ng bad cholesterol at marami pang iba. Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Another quality product of J-Mark Marketing. Call them now at 0947-645-3153.

0: pag-igumpungya natin sa ating Mark Jules. Huwag kang alis. Tuloy-tuloy ang ating programang Kasangka't Kalusugan kasama si Kasanggang Enjumar Camonias.
1: Bugtong-bugtong tayo.
2: Alam mo ba kung ano sa Ingles ang guayabano? Ang guayabano ay tinatawag na sour sop sa Ingles.
1: Sing amoy
2: ng pinya.
1: At sinasabi nilang
2: ang lasa
1: ay kombinasyon ng strawberries and apple.
2: Can you imagine that?
1: Masarap, di ba?
2: Pero ang higit sa lahat,
1: ang guayabano ay nakakatulong magpababa ng lagnat,
2: heart rate,
1: blood pressure,
2: inflammation.
1: Maganda
2: para sa may asthma,
1: mataas
2: sa vitamin C
1: na siyang nagpapalakas ng ating immune system.
2: At ayon sa mga talubhasa,
1: it can also prevent cancer cells
2: from forming
1: while effectively slowing down tumor growth.
2: Yan ang guayabano.
1: Sa Ingles,
2: soursop.
1: Isa sa mga sangkap ng Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix with Chia Seeds.
2: Hatid sa inyo ng

0: ito ay hatid sa inyo ng Mark Capsule Herbal Food Supplement, Mark Stevia Alternative Sweetener, at ng Mark C Vitamin C Plus Zinc.
1: Kayo po ay nakikinig sa programang Kasangga at Kalusugan, hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated
2: Nationwide.
3: Kasangga, saan mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
4: Boutiquard Pharmacy.
3: What about Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra?
5: Boutiquard Pharmacy.
3: Tama ang inyong narinig sa Boutiquard Pharmacy.
6: May iba't ibang sangay na
7: nationwide.
6: Mabibili mo na
3: ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 at Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra
7: sa Boutiquard Pharmacy.
3: Kaya mga kasangga, bili na at tikman ang sarap ng natural
6: kasama ang Boutiquard Pharmacy.
3: Mabisang gamot, abot kaya, kalusugan ang una.
8: Ang tamis ng samahan, lalo na sa matamis na low calories, para sa healthy alternative sweetener, mag-Mark Stevia Food Supplement na kasangga. Ito ay mainam na substitute para sa mga diabetic kasangga, para sa pampatamis without worries. Mag-Mark Stevia Food Supplement na kasangga.
9: Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Angie Marcamonias.

mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. Tayo po'y exit muna mga parents ko ha, sapagkat may bukas pa naman mga kasangga natin. Salamat po ha sa inyong pag-aabala, sa inyong pagtutok sa ating programa. At ako po'y babati ng happy birthday sa mga parents nating nagbe-birthday sa araw.

nagtataglay ng karamdaman. Dalangin po namin ang mga ganyang pagaling. Dalangin po natin sa pong lumikhang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical. Dagang salamat, maraming salamat po. At nakasangga natin sa FB Live, walang iba kundi si kasanggang Hernan Uribe. At sa kasanggang news update, nariyan naman si kasanggang Arvin Enriquez. At sa mga research naman, may kaugnayan sa mga produkto natin, nariyan naman ang ating kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, mga kasangga, walang iba kundi si kasanggang Injimar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa. Ang programa na kapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.

0: Kakalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
1: Basta radyo, ibandero mo!
0: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
1: Basta radyo, ibandera mo!

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
9: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
8: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
10: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
11: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo yun ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guayabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C, at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
14: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
0: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
14: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
15: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
14: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
0: Yan.
14: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
17: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
18: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix. Coffee Mix.
17: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
14: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
8: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
14: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
8: Lagi pong pakinggan ang ating programang
19: The Secret of Health.
8: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
20: Heto ang pinakabago.
21: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
22: Wow! May bago na namang Best Cafe!
20: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
22: Wow! Gusto ko yan!
20: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
22: Nice! Walang asukal!
20: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
22: Pampasexy!
20: Pampamacho!
22: Pampahealthy!
20: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
22: Perfect!
20: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
23: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
24: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
23: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
25: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
26: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
27: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: radyo, ibandera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10 in 1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
7: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal-size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
6: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
7: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
8: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
9: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, bachoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
2: Ganda, kwentuhan na kakaloka, kumpleto ang umaga, kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
3: Halina't tumalakhak sa mga digits na puno ng enerhiya, Siksiraki at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
2: Siksiraki, ang sexiest at hottest DJ,
3: at Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
2: Ano daw?
3: Kape at kwentuhan nga ni... Oh.

0: 9:28 na po ng umaga, mga kabandera. And good morning.
1: Yes. Morning.
0: Good morning pa rin sa mga nakatutok sa mga oras na ito. Ito pa ang programang Kapet Kwentuhan. Makakasama niyo po si Papa Prince at Sexy Rocky. Inaantay ko lang yung partner ko. Actually, minessage ko na siya. Sabi ko, asan ka na? Where na you? Oras na. Oo, baka nag-ano pa to, nagliliwan sa niya pasador. Waltonta ha, dali-dali, baka malate lang. Wala, hindi siya nag-message sa akin kung malilate siya or hindi. Basta antayin lang natin, baka susugod yan. Nag-PM na ako sa kanya kung asan na siya. Kasi nasa bye-bye lang naman siya eh. Tinatawagan ko si Sexy Rocky, sino mga kapitbahay niya, bukas yung radyo niya. Kami yung pinatinatawagan ka ni Papa Prince. Umas

0: Kakasama niyo po kaming dalawa ni Sexy Rocky, ha? Siyempre, ako kasama si Papa Prince. Yeah. Feeling ko nagmagsasolo na naman ako nito. Hindi pwede. Sawang-sawa na ako magsolo sa buhay. Anyways, mga kabandera, tungod kay summer na.
1: Pagmata na.
0: Ay, ganun yun ka ng gising Norte pa manili. Hindi, I mean, dahil summer na, kaya ito yung music background natin ngayon. Hi, Papa Prince. Ah, hello pala. Sabi, hello, Papa Prince. Mula kay Ron Pidong. Pidong, di ba parang ayaw, hindi ka nakikinig sa Kapet Kwentuhan. Kala ko gising Norte ka lang. Sabi niya, kao pa isang background music. TBS 7 Summer Station IDO. Opo. Kao pa ini kay Kuan. Summer na kasi. Mainit yung panahon natin ngayon, kaya maligo kayo, ha. Sino yung hindi mahilig maligo dyan? Baka maglabasan yung mga talk po ninyo. Bahala kayo. Kayo din. Hindi, huwag kayong magsisi, mga kabandera. Sige na, mag-comment kayo sa mga pa-shoutout ninyo this morning. Pero inaayayahan ko po kayong makinig sa programa nating Kape at Kwentuhan. O, parang hindi talaga ako sanay pag nag-iisa ako dito sa Kape at Kwentuhan. Sanay lang kasi ako sa Gising North, sa aking programa. Pero si partner, asa na kayo si partner? Namimiss ko tong kausap eh. Parang kahapon pagod na pagod siya. Hindi ko alam kung anong ginawa niya. O, sabi niya, dapat nga may gagawin kami kahapon. Dapat mag-VVO siya. Voice over ba? Kaso nga lang, tawag dito mga kabandera, na ano daw siya, na parang wala sa condition yung boses niya eh. Yun yung sabi niya sa akin. Sabi niya, pwedeng Sabado na lang, Papa Prince, tayo mag-voice on. Okay, sige, walang problema sa akin. Pwede ko mag-text 0969-07-16213, ha? Happy Fiesta ko na sa barangay Lumalaog, Las Navas, Northern Samar. Sana all. Happy Fiesta. May nag-invite si Papa, may nag-invite kay Papa Prince dyan sa anito, ha. Kaso nga lang wala ako sa gamay. Hindi ko alam kung makakauwi ako ngayong ano, mamayang hapon sa Palapag. Pero sa mainit eh. Nag-iisipan ko pa. O hindi. O hindi.
2: Aray ko.
0: Ano ba talaga? Tapos may nakalimutan pa ako dapat eh. Dadalhin dapat ako noon eh. Hindi ko na dala. Oh my God. Partner. Calling the attention. Attention, attention na dito. Oo, inaantay ko si Sexy Rocky. Asan na ba? Naganda. Ay, naku. Oh, siya. Kung saan sulo ka man ng parte ng Pilipinas at nakikinig ka sa programang ito, good morning sa inyong lahat. Friday po tayo ngayon, mga kabandera, ha? Mag-ingat po kayo sa sa biyahe, yung mga nakikinig ngayon sa kanila mga kotses. Sana all naka-kotse. Yung mga naka-kotse ngayon, mga kabandera, dahan-dahan kayo sa mga pagpapatakbo. Hindi lang yung mga naka-kotse, maging yung mga rider din ho natin, yung mga nataga-deliver, yung mga parcel ninyo. Tapos hindi nyo pa kinukuha, order-order kayo. Buti lang si Papa Prince, hindi ganun. Talaga? Ano na lang, kung wala talaga ako sa bahay, tapos nag-deliver, talagang hindi ko makukuha yun. Diba? Yeah. 9:33 na ang ating oras sa buong Kapulauan ni Pilipinas, mga kabandera. Magbabalik pa ako mamaya, ha. PM ko lang tong nasa na ba to si Sexy Rocky. Enjoy. Parang boring ako ngayon. Kaya samahan nyo na ako, mga kabandera, hanggang 11. Mamaya may babasahin nyo tayong The Inspiring Story, ha. Diyan lamang kayo. Papa Prince, pa-shout out man po sa FB page Hair and Makeup by Pidong. Ayan. Pwede kayo magpa-makeup daw. Labi na ko na may, labi na pagpatron, di ba, Pidong? Pag magpapa-makeup ka mo, kasi

0: ganda, kwentuhan na kakaloka, kumpleto ang umaga, kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
1: Halina't humalakhak sa mga digits na puno ng enerhiya, Sexy Rocky at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
0: Sexy Rocky, ang sexiest at hottest DJ,
1: at Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
0: Ano daw?
1: Kape at kwentuhan nga ni... Oh.

Good morning! Itong liwanag. Welcome back sa ating programa. Oras sa Pilipinas, 9:46 na po ng umaga. Hatid po yan sa inyo ng Pure Gold Kedarman, located at Barangay Makagta sa Kedarman, Northern Sama. Si Rocky, where na you? Hindi ako sanay kapag wala ka. Ako nasasanay pag wala akong partner dito sa programang ito. Sa feeling ko, nagigising Norte na naman ako nito. 0969-0716-213 mga kabandera. Yan ho ang ating linya. And of course, sa ating, may globe ba tayo? Yung globe natin, di pa ata, di pa na na-update. Live po tayo ngayon sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman. Mula kay Pinka, sabi niya, shout out man sa Pinka family sa barangay Bye Bye. Thank you po. Hello po sa mga Pinka family dyan sa barangay Bye Bye. Saan po yung Bye Bye na yan? Bye Bye Katarman, Kilauang or Gamay. Basta sa ngatarang mga taga-barangay Bye Bye, maupay nga aga sa iyong atanan, sa mga namamati. Ha? Ha? Shout out to kay, kay, halika rito, pasok ka rito. Sama ka sa akin. Oo. Diyan ka sa ano. Umupo ka diyan, sasama kita sa ano. Wala lang si Six Rocky.

0: O siya, total, wala naman dito si ano, si Six Rocky. May bisita tayong pakilala ka, boy!
1: Parang barangay bye-bye, parang
0: patro. Oo. Anong pangalan mo?
1: Cyrus
0: Ligacho. Ligacho. Sige, ano pa sasabihin mo? May sasabihin ka pa ba? Parang baliktad ata yung ano ko, yung mic ko. Ayan. Sige, patuloy. Ano pangalan again?
1: Cyrus Ligacho.
0: Cyrus Ligacho from
1: Barangay
0: Bye-bye. Bye-bye. Ilang taon na si Cyrus? 21. Virgin pa? So gusto niyo makita si ano, yung guest natin, mga kabandera. Ayaw magpakita sa camera. Wag na daw. Oo, baka mamaya, ano ha, matipuhan nyo to. Nako, matipuno to. Malaki yung katawan nito, mga kabandera. Pag nakita nyo to, sasabihin nyo, oh, wow. Ha? Ay, lumapit ka sa mic. Sige. Iunat mo. Yan. Iunat mo pa. Papunta dyan sa... Hindi ko marinig boses mo. Yan. Yan! Dali mo, boy. O, kumusta naman yung buhay-buhay natin ngayon?
1: Ito. Okay.
0: Ibaba mo konti ng ano. Yan. Yan. Kumusta yung buhay-buhay natin?
1: Ito, nag-gong kami ngayon. Nagtatrabaho. Meron kaming night market ngayon sa Dalakip.
0: Oo, sige, promote mo. Sige, sumay mo sa mga gustong kumain dyan ng tanginasal o nakamiss ng tanginasal.
1: Oo. Kailan yung kanda?
0: Sa 22.
1: Ay, 22.
0: Oo.
1: Sa night market sa Dalakip.
0: Oo, 22 hanggang 24.
1: Nandun yung tanginasal.
0: Ada, paano mo masasabi na masarap ang tanginasal? Paano mo makukumbinsin yung mga listeners natin na para kumain yung mga tao doon?
1: Masarap yun, punta na lang kayo. Para masubukan nyo.
0: Oo, para masubukan nyo. Pero ako, nakakain ako ng tanginasal. Sobrang sarap talaga. Mura na.
1: Malaki pa.
0: Malaki pa. Tama yan. Mura na masarap. Malaki pa. Pero natatawa ko, nakita ko yung martilyo sa ano. Hindi ko pupukin mo ako ng martilyo.
1: Magpanday kami doon. Magpanday
0: kami. May pinagkakaabalahan ka ba ngayon? Anong pinagkakaabalahan mo sa buhay? Nag-aaral ka. Anong course mo?
1: Electrical Engineering.
0: Electrical Engineering Future.
1: From University of Eastern Philippines.
0: Oh, diyan sa UAP main campus, no. Kumusta naman? Feeling mo makakapasar ka man? Okay lang.
1: Okay lang.
0: Sakto lang. Oh, pag nakatapos, anong gagawin pag nakatapos?
1: Magtatrabaho.
0: Tapos pag nakatrabaho, mag-asawa? Mag-iipon, no? Pwede mag-ipon. Tapos saka na mag-asawa, no? Para may kuan, kumbaga mayon dukot-dukot pag mayon na kuan, mayon na kamanak. Shout out kay Roswell Gonzalez, oy, vlogger to. Sabi niya masarap diyan sa tang inasal. Oo. Kain ka na idol sa ano, sa ha?
1: Vlogger din.
0: Oh, si Rose, actually isa to sa mga nag-promote ng tang inasal. Oh, nasarapan talaga siya, sabi niya. Oh, sarap pa. Kasing sarap niya. Ow!
1: Sino yan?
0: Sino daw la ito? Kadilikado.
1: Shoutout mo.
0: Oh, shoutout sa mga vlogger natin. And of course, ikaw, may shoutout ka?
1: Si, kwan lang, si Janly tsaka si Piolo.
0: Si Piolo. Oh, yung nagagwapuhan ng mga...
1: Pag nakita niyo yun, grabe.
0: Oo, grabe
1: talaga. Palong-palong yun.
0: Ba yan? Single ba yan?
1: Oo naman. Oh,
0: matagal lang single.
1: Since birth.
0: Ito, may ano ako dito, kakilala si Pidong. Pidong! Single ka ba, Pidong? Ipapakilala ako sa'yo si ano, si Piulo. Pangalan palang gwapo na, di ba? Ano pa, pag nakita mo to sa personal, baka magtuloy yung laway mo. Ay, Gary. Pinapindot ko, ha? Sige, ano pa sasabihin mo? May babatiin ka pa ba? May convince mo yung kabandera natin na makinig dito sa 88.1. Wala pa yung
1: Saan makinig lang kayo?
0: Ay nako. Ito na, nakuha na yun, nabigot lang natin. Pagod ko.
1: Substill ha, substill.
0: Oo. Nag-proxy. Nag-proxy siya kay ginuhulan ko pa si Sixy Rock. Bigo, hi, another Sixy Rock.
1: Kay, on the spot.
0: Oo. Ang kabati ko kasi may regla siya. Ang pagod ko, bay, nagliliwang pa siyang pasado. Banging ginki mo siyang paniya pasado. Oo nga. Wala pa hinga nga di. Oo, kaya baka malain ang kanya. Pero hindi siya nag-PM sa atin para makapag-prepare naman tayo. Hindi sana hindi na ako sumalang ngayon. Kasi nag-iisa lang pala ako. Kasi, oo, kasi nakakapagod. Alam mo, nakakapagod yung program ka umaga tapos dito. Umaga ay alas 5.30 to hanggang 7.30. Pagka 9 hanggang 11 program ka na naman. Tapos ngayon sinolo pa, di ba, yung program. Ay nako, ang hirap talaga. Ay nako, kumusta yung buhay estudyante? Mahirap ba? Or madali lang?
1: Depende sa iyo.
0: Ilang ka ba? Second year college? Ay, anong
1: fourth year.
0: Fourth year? Yeah. Graduating ah.
1: Ha? Irregular, irregular.
0: Irregular. Ano?
1: Irregular.
0: Bakit irregular?
1: Meron lang...
0: Ah, kumbaga may mga grades ka na hindi pa naipasa noon na binabalikan mo.
1: Prerequisite kasi yun.
0: Oo. Buti lang ako nung nag-aaral ako. Behave talaga ako. Kaya... Ayun. Okay naman. Super. Ayoko lang ng ano. Ano ba tawag dito mga kabandera? Ito... Wag ko nang sabihin, baka matamaan si Cyrus. Oo, sige. Pupunta ka na daw doon? Sige, pupunta ka na doon. Ha?
1: Magtitrabaho na kami sa...
0: Magpapantay
1: na kami sa night mark.
0: Oo. Kamo. Yan, now na. Pupunta na kayo. Sige, bye-bye.
1: Sorry, guys.
0: Sige, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Oo. Ano lang yan, sumingit lang sa atin. Oh, simok-simok lad to. Habang wara pa kita ko, wara pa din si Sixy Rocky. Bye-bye. Oh, bye-bye. 9:55 na ng ating oras sa Bungka Pulau, Pilipinas. At sa aking pagbabalik, may babasahin na ho tayong The Inspiring Story. Kaya dito lamang tumutok sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 002 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
9: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Isa na namang nanay natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
11: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
10: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
13: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
14: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
15: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
16: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
15: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
1: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
17: Heto ang pinakabago.
18: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
19: Wow! May bago na namang Best Cafe!
17: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
19: Wow! Gusto ko yan!
17: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
19: Nice! Walang asukal!
17: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
19: Pampasexy!
17: Pampamacho!
19: Pampahealthy!
17: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
19: Perfect!
17: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
20: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
21: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
20: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
22: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
23: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
24: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal-size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali
8: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Basta radyo, ibandero mo!
10: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
1: Basta radyo, ibandera mo!
11: Sa bawat higop ng inyong mainit na inumin, samahan niyo kami sa isang bahagi ng ating programa na tiyak na tatagos sa inyong puso. Narito ang segment na magpapaalala sa atin na sa kabila ng pagsubok, may pag-asa. Sa kabila ng sakit, may dahilan para magpatuloy. Ito ang programang Kape at Kwentuhan, The Inspiring Story. The Inspiring Story. Mga liham at kwentong hangos sa tunay na karanasan, kung saan bawat kwento may aral, may pag-asa at may bagong simula. Kape at Kwentuhan, The Inspiring Story. The Inspiring Story.
12: Dear Papa Prince, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Shaira. 24 years old mula sa Palapag, Northern Samar. Hindi man po abot dito sa amin ang signal ng inyong radyo, Lagi naman po akong nakikinig sa pamamagitan ng radio application ng Radyo Bandera Katarmana. Isa po ako sa mga masugid ninyong tagapakinig dahil napakatotoo at direct to the point ang inyong mga advice. Marami na po akong napulot na aral sa programa nyo, kaya ngayon ako naman po ang gustong humingi ng payo. Ang kwento ko po ay tungkol sa lalaking minsang minahal ko ng sobra. Pero ako rin ang dahilan kung bakit siya napagod at tuluyang sumuko. Ang pangalan niya po ay si Carlo. Nakilala ko siya sa 4 na taon na ang nakalilipas sa birthday ng isa kong kaibigan. Tahimik lang siyang tao noon, habang ako naman ay madaldal at palatawa. Hindi ko nga akalaing magkakagusto siya sa akin dahil sabi ko sa sarili ko noon, mukhang suplado naman yata ito. Pero hanggang tumatagal, napansin ko na lagi niya akong kinukumusta. Kapag may mga post ako sa Facebook, siya agad ang unang nagla-like. Hanggang sa dumating sa puntong lagi na niya akong hinihintay matapos ang trabaho para sabay kaming umuwi. Hindi siya mayaman, Papa Prince at Six Rocky. Simpleng tao lang si Carlo. Pero ramdam ko noon kung gaano siya kaseryoso sa akin. Nung sinagot ko siya, pakiramdam ko, ako ng pinakaswerteng babae sa mundo. Sobrang maalaga niya. Kahit simpleng bagay lang, pinaparamdam niyang special ako. Kapag masama ang pakiramdam ko, bibili agad siya ng gamot. Kapag stress ako, dadalhin niya ako ng pagkain kahit pagod siya sa trabaho. Sa loob ng relasyon namin, halos wala akong masabi sa kanya. Mabait siya, responsable, mapagmahal, at higit sa lahat, sobrang haba ng pasensya niya. Pero habang tumatagal, doon naman lumalabas ang hindi magandang ugali ko. Matampuhin kasi akong tao, Papa Prince at Sexy Rocky. Gusto ko lagi akong sinusuyo. Gusto ko kapag galit ako, hahabulin niya ako agad. Sa una, cute pa iyon para kay Carlo. Tatawanan niya lang ako kapag nagtatampo ako sa maliit na bagay. Pero kalaunan, nasosobrahan na pala ako. Kapag hindi siya nakakapag-reply agad, iniisip kong hindi na niya ako mahal. Kapag may nakita akong babae sa paligid niya, nagsiselos agad ako. Kahit simpleng scene lang sa chat, kaya ko nang gawing dahilan para mag-away kami. At si Carlo, lagi niya akong sinusuyo. Minsan, madaling araw na, nasa labas pa siya ng bahay namin para lang magpatawad ako. May dala pang pagkain at paborito kong milk tea. Naalala ko pa noon, sobrang lakas ng ulan, pero pumunta pa rin siya sa amin dahil hindi ko siya kinakausap buong araw. Pagdating niya, basang-basa siya habang hawak ang payong at isang plastic ng fried chicken. Sorry na mahal, kumain ka na. Nakangiti niyang sabi kahit nanginginig siya sa lamig. Pero imbis na maawa ko, mas lalo ko pa siyang pinahirapan. Hindi mo naman ako mahal eh, sagot ko pa noon. Ngumiti lang siya at niyakap ako. Kung hindi kita mahal, bakit ako nandito? Noon, hindi ko alam kung gaano ako kaswerte. Akala ko kasi normal lang na may mga taong handang tiisin lahat para sa akin. Habang tumatagal, mas dumadalas ang away namin. Halos linggo-linggo may tampuhan. Minsan, ilang araw kaming hindi nag-uusap dahil sa mga bagay na pwede namang pag-usapan ng maayos. Pero si Carlo, palagi pa rin siyang bumabalik. Palagi pa rin siyang umiintindi. Hanggang sa dumating ang panahon na napansin kong nagbago na siya. Hindi na siya ganon kadaldal kapag magkausap kami. Hindi na siya ganon kasigla. Minsan, parang pagod na pagod na siyang makipag-ayos. Pero dahil sanay akong ako ang sinusuyo, hindi ko iyon pinansin. Akala ko kasi Papa Prince at Sexy Rocky hindi siya mapapagod. Akala ko kahit anong gawin ko, mananatili siya. Isang gabi nag-away na naman kami. Galing siya noon sa trabaho at sobrang pagod dahil nag-overtime. Hindi siya nakatawag agad kaya nagalit na naman ako. Tinaddad ko siya ng chat at tawag kung ano-anong masasakit na salita ang sinabi ko. Baka may iba ka ng kausap. Hindi mo na ako priority. Kung mahal mo ako, gagawa ka ng paraan. Tahimik lang siya sa kabilang linya. Hanggang sa mahina niyang sinabi, Shaira, pwede bang huwag muna tayo mag-away? Pagod na talaga ako eh. Pero hindi pa rin ako tumigil. Mas lalo ko pa siyang inaway. At doon ko narinig ang boses niyang parang unti-unti nang nawawala ng lakas. Shaira, pagod na ako. Bigla akong natahimik. Sa loob ng halos 3 taon na naming relasyon noon, doon ko lang narinig ang sinabi niya na iyon. Pero dahil mataas pa rin ang pride ko, malamig ko siyang sinagot. Edi kung pagod ka na, hiwalayan mo ako. Akala ko gaya ng dati, susuyuin niya ako. Akala ko tatawag siya ulit. Akala ko hahabulin niya ako. Pero mali pala ako. Mahabang katahimikan ang sumunod. Hanggang sa marinig ko ang pinakamasakit niyang sinabi. Sige. Tama na siguro. Nasaktan ako, Papa Prince. Pero kahit nasaktan ako, hindi ko ipinakita pride pa rin ang pinairal ko. Kinabukasan, naghintay ako ng message niya. Wala. Hanggang sa lumipas ang 1 linggo, wala pa rin. Doon ko naramdaman ang totoong sakit, Papa Prince at Sexy Rocky. Namiss ko ang good morning message niya. Namiss ko yung lalaking kahit pagod, handang makinig sa mga reklamo ko. Namiss ko yung taong laging nandyan kapag umiiyak ako. At doon ko na-realize na mahal ko pala talaga si Carlo. Pero, huli na. Isang gabi, hindi ko na kinaya. Pumunta ako sa bahay nila, dala ang paborito niyang cake. Nanginginig pa ako habang naghihintay sa labas ng gate nila. Paglabas niya, halos maiyak ako. Mukha siyang pumayat. Mukha rin siyang napagod ng sobra. Pero gwapo pa rin siya sa paningin ko. Carlo, umiiyak kong sabi. Pwede pa ba tayong bumalik sa dati? Tahimik lang siya habang nakatingin sa akin. At sa unang pagkakataon, ako naman ang nagsusumamo. Sorry na, magbabago na ako. Hindi na ako magiging ganoon. Nakayuko lang siya bago marahang nagsalita. Shaira, minahal kita ng totoo. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Pero habang tumatagal, parang ako na lang palagi ang lumalaban. Hindi ako makapagsalita habang umiiyak. Napagod ako sa kasusuyo sa'yo habang nakalimutan mo nang intindihin din ako. Parang dinurog ang puso ko sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Hindi naman kita iniwan dahil may iba ako eh. Dagdag pa niya. Umalis ako kasi gusto ko munang piliin yung sarili ko. Doon ko tuluyang na-realize na may hangganan din palang pasensya ng taong nagmamahal. Kahit gaano kakabait, kapag paulit-ulit mo siyang sinasaktan, darating ang araw na mapapagod din siya. Umiyak akong umalis sa bahay nila habang yakap ang cake na hindi man lang nabuksan. At hanggang ngayon, daladala ko pa rin ang sakit at pagsisisi. Dahil minsan sa buhay, hindi sapat ang mahal mo ang isang tao. kailangan marunong ka ring magpahalaga habang nandyan pa siya. Dahil kapag napuno na at napagod na ang taong laging umiintindi, kahit mahal ka pa niya, hindi ka na niya. O hindi ka na niyang bibitawan. Lubos na gumagalang, Shaira.

0: Sa bawat higop ng inyong mainit na inumin, samahan niyo kami sa isang bahagi ng ating programa na tiyak na tatagos sa inyong puso. Narito ang segment na magpapaalala sa atin na sa kabila ng pagsubok, may pag-asa. Sa kabila ng sakit, may dahilan para magpatuloy. Ito ang programang Kape at Kwentuhan, The Inspiring Story. Mga liham at kwentong hangos sa tunay na karanasan, kung saan bawat kwento may aral, may pag-asa at may bagong simula. Kape at Kwentuhan, The Inspiring Story.
1: Oras sa Bungkapula ng Pilipinas, alas 10:39 na po ng umaga, mga kabandera. Oras na yan, hatid po yan sa inyo ng Pure Gold Katarman, located at Barangay Makagtas, Katarman, Northern Samar. Mga mamis, kung mamimili kayo sa Pure Gold na, dahil sa Pure Gold, always panalo. At yun nga ho, napakinggan natin ang kwento ni Shaira ng Palapag.

0: Oo, alam mo Shaira, agad-agad ha. Shaira, alam mo habang pinapakinggan ko ang kwento mo, isang bagay agad ang pumapasok sa isip ko. Minsan kasi, hindi natin namamalayan na habang mahal tayo ng isang tao, nasasanay tayong isipin na hindi sila mapapagod. At yun yung parang pagkakamali mo. Nagkamali ka, oo, pero ang maganda rito, marunong kang umamin sa pagkukulang mo. Hindi lahat ng tao kayang tanggapin na sila ang naging dahilan kung bakit nasira ang relasyon. Alam mo Shaira, ang relasyon hindi puro lambing, hindi puro suyo. At lalong hindi dapat isang tao lang ang palaging umiintindi. Kasi kahit gaano ka habang pasensya ng isang tao, kapag araw-araw mo siyang pinapahirapan emotionally, darating ang punto na mapapagod siya. Si Carlo naman, mahal na mahal ka noon. Kitang-kita sa lahat ng effort na ginagawa niya, 'di ba? Pumupunta siya sa bahay ninyo kahit maulan para lang makagbigay ng pagkain, paborito mong milk tea at kung ano-ano pang mga pagkain. Pero ang problema, nasanay kasi siya na palagi ang humahabol habang ikaw, hindi mo nakita na unti-unti na palang nauubos yung tao. At tandaan mo ito ha, kapag ang lalaki tahimik ng sumuko, iyon ang pinakadelikado. Kasi ibig sabihin, ubos na siya. Diba? Kasi kami, kumbaga, tayo mga lalaki, mga kabandera, ma-effort tayo sa mga babaeng deserve natin din, bigyan ng oras, bigyan ng panahon, lana ng time. Diba? Ganun tayo mga lalaki, kumbaga ma-effort tayo. Pero ayaw kang paghulat nga ang lalaki na mismo ang sumuko. Kaya bagod pa nga ni, pag ang lalaki na ko ng sumuko nga ni mga kasangkayan, bisan pa di ano nga imo pakisuyo sa sayo nga lalaki, malandi rin na iton ma-epic. Kumbaga kasi humana ang iya, kumbaga tangpos na kung natangpos na ang iya kahalaba sa pasensya. Kumbaga sinagad mo na eh, wala nang isasagad pa. Hanggang doon na lang yon mga kabandera. Kaya sa mga kababaihan, kung may mga tawag dito, kung may mga minamahal man kayo ngayon, na kumbaga lagi kayong alam mo yun na laging nagpapasuyo, 'di ba? Kumbaga okay pag inano agad kayo, pag sinuyo agad kayo ng mga kalalakihan, tawag dito, huwag naman sanang magdalawang dalawang araw, hindi isang araw lang kapag nagkaroon kayo ng tampuhan, pagsuyuin kayo ng lalaki, mga kabandera. Ano agad? Tanggapin nyo agad yung sorry kasi kumbaga sincere naman siguro sila pag humihingi naman sila ng sorry. 'Di ba? Kumbaga pag may nagagawa man silang kasalanan, 'di ba? Nobody's perfect naman, lalong-lalo na kumbaga sa maliit na bagay lang. Ika nga sabi mo nga kapag hindi lang nakapagkumusta sa iyo, 'di ba? Galing siya ng trabaho, mga kabandera. Inaano mo na, kaya mo nang gawa ng issue para makapag-away kayo, 'di ba? Pero yung mga ganung mga bagay, parang alam mo yung simpleng bagay lang pero pinapalala mo pa. 'Di ba? Which is wrong, mga kabandera. Kasi kumbaga ang lalaki mayong gihapon pagkapuno. Bisan diano nga kahalaba sin pasensya pag napuno na sagad na kaya namon sumuko. Kaya namon i-let go ang sayo nga relasyon bisan pa diano kahigugmaon ang sayo nga babae. Tama? Tama ka daw Papa Prince. Kaya yung mga kababaihan na mga ganun, kabahan na kayo. Oo, pero kung mayaon makamaka-encounter nga mga lalaki nga bago pa nga ni, pag nasagad na ang ira pasensya, ito, bisan sagad na pero kaya ka pa gihapon na pasayluhon, di ba? Oy, sana all na lang tayo mga kabandera sa mga ganon, di ba? Kasi pagkakalam ko, karamihan sa mga lalaki hindi ganun eh. Although, oo, mahaba yung pasensya namin, pero pag nasagad talaga, hanggang doon na lang. Parang hindi na madaragdagan. Diba? Yun lang yung pagkakaintindi ko sa iba. No? Pero malay mo, may makita ka mga lalaki na mas higit pa. No? Diba? Sa in-expect mo, mga kabandera. Pero, ako naman sa iyo, Shaira, ba't kasi ganun yung ginawa mo? Nainis ako sa iyo. Alright, so Hindi naman siguro na kulang sa pagmamahal si Carlo. Ang kulang siguro yung peace o katahimikan, di ba? O mga yung peace of mind habang kayo pa. Sa isang relasyon kasi, hindi sapat na mahal mo lang ang tao. Kailangan marunong ka ring umintindi, magpakumbaba. Di ba? Kasi Shaira, ma-pride ka kasi at marunong makinig. Hindi pwedeng isang tao lang palagi ang magsasacrifice, ang magsasakripisyo. Di ba? Pero Shaira, huwag mong ikulong habang buhay ang sarili mo. Oo, sa guilt at pagsisisi. Gawin mong aral itong nangyari sa'yo. Kasi minsan may mga taong dumarating sa buhay natin hindi para makasama natin ang habang buhay, kundi para turuan tayo kung paano magmahal ng tama. At baka kasi si Carlo ang taong nagturo sa'yo nun, di ba? Kung talagang mahal mo pa siya, ipagdasal mo na lang ang kaligayahan niya kahit hindi na ikaw ang kasama niya. At kung hindi man dumating o at kung dumating man yung araw na may mga bagong taong papasok sa buhay mo, siguraduhin mo nang hindi mo na uulitin yung mga bagay na naging dahilan o pagkasira ng relasyon ninyo ni Carlo. Kasi ang tunay na pagmamahal hindi lang nasusukat sa mahal kita o salitang mahal kita. Nasusukat din yan sa paraan kung paano mo pahalagahan ang puso ng taong nagmamahal sa'yo. Ah! Ka-perfect daw! Ayaw! Mawad to lahan akong masisiring kan kuan, ano yun, kan Shaira, drama ko, no? Ayaw! Actually, hindi nga dapat ako madrama, pero bakit gan? Shoutout muna natin si ano, si Bingbong Policarpio Zalazar. Sabi niya, shout out Malipayon nga patron, Barangay Villa La Visaris, Northern Sabo. Eh di, wow, happy fiesta sa inyo. Ay nako. Pwede kayo magpadala ng mga mensahe, yung mga girls dyan, mga nakikinig, anong masasabi niyo dito? Pabor ba kayo? Mga kabandera, magpadala kayo ng mensahe o kaya mag-comment kayo dyan. So, dito na tayo sa anong aral yung makukuha natin. Anong aral makukuha mo ngayon? Ano, Shaira? Oo, ang pagmamahal ay hindi dapat puro tampo, pride at pagsusuyo lang. Kapag ang isang tao ay palaging umiintindi at nagsasakripisyo habang ang isa naman ay puro galit at paghihirap ang ibinibigay, darating ang panahon na mapapagod din siya. Kaya huwag nyo nang ulitin, huwag nyo nang gawin yung mga ganong mga bagay. Kapag sinuyo kayo, magpasuyo agad kayo. Ipinapakita ng kwento ni na Shaira at Carlo na ang mahalagang mahalagang pahalagahan ang taong nagmahal sa atin habang nandyan pa siya. Dahil hindi lahat ng tao kayang manatili habang buhay, kahit gaano kanila kamahal. Natututunan din dito na ang relasyon ay dapat may parihong pag-unawa, respeto at effort. Hindi pwedeng isang tao lang palagi ang sumusuyo at lumalaban para maayos ang relasyon. At higit sa lahat, huwag hintayin mawala ang isang tao bago mo ma-realize ang tunay niyang halaga. Dahil minsan kapag huli na ang lahat, wala ka mang pagkakataong maibalik pa ang dating pagmamahalan ninyo.
1: Aray ko!
0: Aray mo talaga.
2: So yun lang. Yun lamang po.
0: Kasi kayo eh, hindi ko maintindihan, kami mga babae, hindi ko maintindihan na kayo na mga babae, mga kabandera, is, ang hirap nyo minsan, intindihin. Kumbaga, ang hirap nyo minsan i-taste, no? Kumbaga, kung isa kayong pagkain, mahirap kayong malasahan eh, kung anong klaseng lasa ang kayong pagkain. Parang ganon. Lalo yung mga babae, mga tupakin minsan, mga kabandera, aray ko.
1: Aray ko.
0: Oo, pero sabi nila, that's normal naman. Normal lang naman daw yon sa mga kababaihan. Kasi nga, babae sila. Oo, pero bakit tayo ba ng mga kalalakihan? Hindi ba tayo nakakaramdam din ng pagtatampo sa mga partner natin? Parang feeling ko naman, mga kabandera, meron din naman. Kumbaga, minsan ipinapahalata natin pero kahit halata na, hindi pa rin nila pinapansin. Oo, kasi nga yung mga babae masyadong ma-pride.
1: Aray ko!
2: Ayaw!
0: Sino yung ano? Sino yung sinasabi na hindi yan tama, Papa Prince? Buhay to ng mga pride mga babae. Kulang na lang apretuhon siya. Yeah. Diba?
3: Ay, nako.
0: Ano itong oras? 10 minuto bago sumapit ang alas 11 ng umaga, mga kabandera. Muli, maraming salamat sa hindi nakapunta talaga si Sexy Rocky. Nag-ano pa naman ako dito. Ano tawag dito? Nag-hintay. Diba? Effort ko talaga. Alam ko yung tipong taong hindi darating pero hinihintay ko pa rin. Nag-PM pala. Ay, nag-reply pa lang siya. Sabi niya, hindi daw siya nakarating kasi nga nagpapahinga daw siya. Nag-rest pala siya. Hindi siya nag-PM kasi kaya hindi ko na alamaga na yun pala. Akala ko kasi kung alam ko lang na hindi siya papasok, edi sana hindi na ako nag-program. Kasi nga sawang-sawa na ako minsan sa boses ko. Kayo rin minsan siguro, ganun. Alright ka! Oh, kaya ayun, maraming salamat Shaira ng palapag sa iyong sulat padala na pinadala sa atin. Kayo mga kabandera, kung meron ho kayong gustong ipadala na sulat, abay, maluwag po yan na natatanggapin ng Radyo Bandera Katarman at babasahin ho natin yan dito sa programang Kapet Kwentuhan The Inspiring Story, ha? Kaya, kumbaga, marami kayong matututunan. Yun, dinirect na talaga kita, Shaira. Alam mo, Shaira, sa totoo lang, ang sama mo. Bakit ka ganon? Diba? Dapat kung alam mo nang, ayun, ikaw ngayon, para ka ng syusyunga-syunga, habol-habol ka na. Diba? Pero wala na. Diba? Anong pakiramdam nang nanunuyo tapos sa kabandera parang hindi mo ina-accept, parang hindi nila ina-accept. Diba? Kumbaga na back to you sa'yo. Kasi diba yung mga lalaki pag ma-effort, tapos kumbaga inaano nyo lang, binabaliwara. Once na dumiri na ito, tapos minsan ma-realize ninyo na, I love him. Ay, gugmao ko na siya. Dapat pala, dire ko itong ginimo na butang. Sige, susuyuan ko na siya. Diba, may dala kang cake. Oh, napaborito niya ni Carlo. Hindi malang nabuksan, yakap-yakap mo pa uwi. Kasi, ayun, alam mo yung, minsan yung mga sinasabi ng mga lalaki, simple lang pero malamay. Diba, mga kabandera? Yung mapapatanong ka talaga na, ouch! Is ouch for me. English pa ni Kohana. Diba? Kaya nangangati yung ulo ko eh. Sa'yo, Shaira. Kung ako sa'yo, huwag ka magalit sa akin ha. Kumbaga, nagpakatuto lang ako dito. Sinabi ko lang yung part ko dito na gusto kong sabihin. Sayang at wala dito si Sex Rock, yung partner kong babae. Hindi sana napagtanggol niya yung sa kayong mga kababaihan. Diba? Pero ngayon, hindi ko maintindihan yung side ng babae kasi wala akong partner ngayon. Oo. Kaya kung sabi ko nga, mag-ano kayo, magparamdam kayo, mga kababaihan, ipagtanggol niyo yung sarili ninyo. Kasi sa akin, one-sided lang eh. Kasi lalaki ako. Kumbaga, kung ano yung nararamdaman ko, yung nafe-feel ko kay Carlo, pero sa tingin ko, parang tama naman talaga. Diba? May pagkasagad kami. Kaya wag nyo lang sasagarin, kumbaga. Kumbaga, pagdali na masagad, pag umaraw na simpasaylo, diretso patawara. Patawarin ba ang puso ko? Ganon, mga kabandera. Kaya kayo, ikaw Shaira, anong nare-realize mo ngayon Shaira habang sinasabihan kita ng mga ganong mga salita? 'Di ba? O ika nga sabi mo nga direct to the point. Hindi, wag ka nang masaktan kapag deny kita. Oo, kasi sa deserve, kasalanan mo rin pala eh. 'Di ba? Ngayon, may mga matututunan talaga tayo dito, 'di ba? Minsan, wag na nating paabutin talaga sa mga ganong sitwasyon. Wag mo nang hintayin ang mga ganong sitwasyon. Kasi masusulan ka lang kapag ma-back to you ka na. Ano? Kapag ikaw na magsuyo tapos diri ka napansin nun, di ba? Yun yung pakiramdam, mga kababaihan. Ganun yun. 6 na minuto bago sumapit ang alas 11 ng umaga, mga kabandera. At yun nga ho, napakinggan natin ang kwento ni Shaira. Maraming salamat mga kabandera sa lahat po ng nag-abang, no, sa programang Kapat Kwentuhan The Inspiring Story, ha? Ika nga, pagdadating talaga sa programang ito, minsan nahihirapan akong magbigay ng advice. Kasi nga ho, kailangan talaga dalawa kami dito ni Sex Rocky. Para at least kahit papano, pag baka mamaya against sa siya sa... Ano na daw?
4: Iyak.
0: Hindi siya pabor sa sinasabi ko, kaya ako mag-ano, nabubulol ako. Hindi siya pabor sa sinasabi ko, hindi magpapaliwanag siya. Siya mag-i-explain sa inyo. Sa side naman ng mga kababaihan. Kasi babae siya, di ba? Pero tungkol kay wara man siya dito, wala kita mahihimo si Ton kay wara man magtatanggol sa inyo. Hindi nyo naman pinagtanggol yung sarili ninyo mga kabandera, di ba? Nako. O sige, number natin 09690 716 213 po ang ating linya. Pwede nyong tawagan at pwede nyong i-text kung may mga gusto kayong sabihin about sa story natin, yung napakinggan ninyo mga kabandera. Ano ba masasabi nyo dito? Wala lang, kahit yusan nyo lang. Okay, wala na. Wala na, wala nang hahabol. Kasi ilit go ko na yung program na to. Uuwi pa ako ng Palapag. Bye bye. 4 minutes before 11 o'clock. Maraming salamat mga kabandera ha, sa mga sumama sa programang ito. Muli, ito pong nakasama ninyo si Papa Friend sa programang Kapit Kwentuhan. It's now signing off. Magkarinigan ulit tayo sa Lunes na. Bye bye.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
9: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti ang pagtulog ko, kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
8: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
10: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
11: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C, at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
14: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
0: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
14: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
15: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
14: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
0: Yan.
14: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
17: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
18: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
17: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
14: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
19: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
14: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
19: Lagi pong pakinggan ang ating programang
20: The Secret of Health.
19: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
21: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
22: Heto ang pinakabago.
23: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
24: Wow! May bago na namang Best Cafe!
22: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
24: Wow! Gusto ko yan!
22: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
24: Nice! Walang asukal!
22: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
24: Pampasexy!
22: Pampamacho!
24: Pampahealthy!
22: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
24: Perfect!
22: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
25: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
26: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
25: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
27: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
28: Drink responsibly.
29: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
30: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: Radyo, ibang dera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng mart kape, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng mart kape, brown rice kape, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart kape, brown rice kape, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
7: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
6: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
7: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
8: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
9: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
1: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
2: R-I-S-E,
1: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Mga kaibigan, kape lovers, handa na ba kayo magkaroon ng kakaibang kape na siguradong magbibigay ng lakas at kalusugan? Ito ang ating bagong-bagong strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama ka dyan, kaibigan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay gawa sa 25 pinaghalong mga piling herbal na tunay na nakapagpapaginhawa sa ating katawan, lalo na yung mga taong on the go, kagaya ng mga call center agents, tatay, nanay, kuya, ate, na malimit na sa labas ng bahay at siyang naghahanap buhay para sa pamilya. Mga breadwinners. Tunay nga, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay naglalaman ng mga natural na sangkap tulad ng ginseng, turmeric, mangosteen at iba pa. Nagtataglay rin ito ng natural na antioxidants na tutulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Araw-arawin lang ang pag-iinom nito at siguradong mas magiging malakas at malusog ka dito. Ito ang perpektong kape na magbibigay sa'yo ng masarap na lasa at dagdag na benepisyo sa inyong kalusugan. Kaya sa mga kapwa-kape lovers, itigil na ang pag-iinom ng simpleng kape. Ito na ang oras para simulan ang strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sigurado hindi ka magsisisi sa sarap at ginhawa na hatid nito. Kaya ano pang hinihintay mo? Simulan na ang pag-inom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at isama mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan. Tikman na ang kape na nagbibigay ng singla, ginhawa at malusog na buhay. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ang kape na may puso sa bawat tasa at daan. Sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, buhay mo'y mas masaya at malusog. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay available na sa mga leading supermarkets, butika, drugstores na malapit sa inyong mga lugar. Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito. Bili na at tikman ang timplang tunay na nakakaginhawa at nakapagpapasigla ng buong pamilya. Tumawag na sa aming kalusugan hotline 0920-929-6657 and 0951-623-0455.
3: Ramdam na ang kagalingang ibinibigay ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa Pilipinas. Iba't ibang uri ng karamdam, iba't ibang uri ng pamumuhay, mayaman man o mahirap, matanda o bata, nakakaranas na ng kagalingan, lakas at proteksyong pangkalusugan.
4: Sige, magsama po. Dati pong taga Cavite. Saan po? Nasa negosyo
5: si Lintang? Si George, po ito ng Infanta Quezon.
6: Si Alvin
5: ng Barangay Santa Cruz.
6: Sa Senta Thompson po.
7: Inaayat lahat. Tumingin na kayo at tikman nyo ang rice cookie. Ang sabi ko sa kanila, pili lang sila ng rice cookie kasi maganda sa pakiram mo na.
6: Sana po, mag-try po sila ng umuinom ng rice cookie para maramdaman po nila yung nararamdaman ko ngayon.
8: Para kung mga kasangkayan o mga kilala o mga kasikawaray, mag-try na ito no, para magpadayo na ninyo ka, upahin ninyo panlawas. Kung sa mga kaubanan na kuda sa Bisaya country, dito sa train na mo, suwain na ninyo pag inom rice coffee mix para sa inyong mga mayong panlawas. Yung mayong panlawas.
9: Sa lahat pong na nakikinig, kung sino man po kayo, ako na subukan ko na ang rice coffee. Lahat ng laboratory naging normal na. Kaya kung sino man kayong nakikinig, subukan nyo ang rice coffee para maranasan din ninyo kung kayo ay may mga sakit. Kasi ako, naranasan ko na rin yung mga lab ko, okay na siyang lahat.
3: Di na may kakaila. Rice Coffee Mix Herbal Coffee na ang nangunguna. Pinagkakatiwalaan at ang pinaka-epektibong herbal coffee ngayon. R-I-S-E. Huwag mong susubukan. Simulan pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating baladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Pwede bang himpilin ng mga radyo sa buong Pilipinas maging sa ating po namang Facebook page, Rice Coffee Mix, at sa ating po namang Facebook account, Rice Coffee. Ano man po ang ginagawa ninyo? Sa mga oras na ito, mga kaibigan, tara na at magkwentuhan na tayo dito po naman sa ating programa. At diyan syempre ng ating po naman yung pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 + 1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 3-in-1 Kojic Soap. Syempre pa mga kaibigan, ng ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Si Kuya Buy po naman ang inyo po naman kasama. At syempre mga kaibigan, bukas na po ang ating numero 0969-226-9623. At eto na ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, good afternoon po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Halimuyak po.
0: Halimuyak? Wow, naman. Halimuyak, okay po. Taga saan po si Halimuyak?
1: Ay, taga Mugtog, Marinduque po,
0: Kuya Boy. Marinduque, okay po. Ilang taon na po si Halimuyak?
1: Ano po? 49.
0: Kayo po ba'y umiinom na ng ating rice coffee, tatay?
1: Ay, nakatatlong kahon ako, Kuya Boy. Kaso, sa Lazada ko in-order. Ay, mahal ang kada Lazada eh.
0: Oo nga po. Wala po ba dyan sa inyo? Sa Marinduque po, marami ng ating rice coffee, ay, tatay.
1: Kaya nga po, Kuya Boy, nagtatanong ako sa ano, kung saan dito sa Mugpog nakakabili yan.
0: Sa Mugpog, teka lang po, tatay, ha? Kasi ang alam ko po, meron na po dyan sa inyo ng adi po namang rice coffee dyan sa Mugpog. Nakaano na po ba kayo, tatay? Naitanong nyo na po sa mga butika dyan sa inyo?
1: Ay, kakaunti lang naman ang mga butika dito eh.
0: Opo, kasi po, ang alam ko po talaga meron na po dyan, dyan po sa inyo sa lugar sa Mugpog.
1: Opo. Wala nga po kinakita dito eh. Ang alam ko lang kasi dito na mga ano, yung kay Dr. Lapares sa butika at saka kay ano sa publiko. Butika publiko. Ay, kaso wala naman sila yan eh.
0: Nakitanong nyo na po ba, tatay? Nagtanong na po kayo?
1: Oo, nagtanong na ako. Talagang wala sila. Kaya tinatanong ko sa mga store kung meron silang kumusang store na bibilihan dito.
0: Diyan po sa ano? Santa Cruz, meron po dyan, tatay?
1: Malayo po kasi Santa Cruz sa Mugpog eh.
0: Malayo po sa inyo? Sige po. Pero ano, tatay? Sige po, hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa ating mga deliveries na dyan po sa Mugpog eh marami nang naghahanap ng ating rice coffee. Okay. Tatay, sabi po ninyo naka-lima ng karton po kayo?
1: Naka-tatlong karton na.
0: Tatlo? Okay po. Kumusta naman yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, tatay?
1: Kuya Boy, ganun ba talaga yun sa una? Pag inom mo, talagang pinagpawisan ako ng husto. Tapos yung mga dati ko nararamdaman niya, pananakit ng aking mga baraso tsaka, ano, at yung mga nangingin ng aking daliri, yung ba talaga bumabalik sa ganun?
0: Tatay, sabi ko nga po, sa mga unang araw, mga unang linggo at unang buwan ng pag-iinom po ng ating rice coffee, although hindi po ito nangyayari sa lahat, meron lang po kagaya po ninyo na naranasan po ninyo. Yun sabi ko na parang magkakaroon po naman, makakaramdam kayo ng discomfort. Yung po, tatay, tama yun yung mga sinasabi po ninyo. Yung iba nga, parang hinahalukay pa yung tiyan. Kasi po, ang tawag po doon, healing effect ng ating po namang rice coffee. Ibig sabihin, umi-epekto na po sa inyo yung ating rice coffee at kailangan nyo lang pong ituloy-tuloy yun. Lagi ko pong nasasabi yan dito po naman sa ating programa. Opo.
1: Ang problema ngayon, wala ako dito mabili. Sa Lazada naman, mahigit 200 kasi pag dumating na sa iyo.
0: Opo, dahil yun sa ano, dahil yun sa shipping fee. Kapag kayo po ay mag-order sa ano, sa online, sa TikTok, sa Shopee, sa Lazada, damihan nyo na po kasi ang shipping fee po niyan ay iisa lang naman. Mas maigi po kung isahan lang yung dami-damihan nyo na po yung pagbibili.
1: Kaya nga, Kuya, po isang order ko nga yung tatlo ay kaso ubos na naman, hindi makaka-order na naman ako to. Kaya tinatanong ko sa inyo.
0: Opo.
1: Kung meron dito ano, mabibili sa
0: Mugpog
1: parte na ninyo, ano, yung tamang price lang.
0: Yes, opo. Tatay, hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa ating mga deliveries kung naitanong nyo na po sa mga butika dyan sa inyo,

0: yung tungkol po naman sa ating rice coffee. Kung wala po tatay, kung halimbawa wala pa talaga, sasabihin po natin sa ating mga deliveries para kahit papaano po ay makarating din po dyan sa inyo. Tama nga po yung sinasabi po ninyo kasi mas makakatipid po kayo tatay. Tama po yon.
1: Oo, kasi talagang masarap naman talaga yung rice coffee. Talagang magaling mo nagpapa-epekto talaga ng mga sakit talagang aprobado. Ang kailangan nga lang, di tuloy-tuloy nga, problema nga, pag sa Lazada ka order, ay super mahal naman talaga.
0: Oo po, dahil po yun sa shipping. Pero ang kagandahan naman doon, door-to-door naman pong iahatid po sa inyo. Hindi na kayo lalabas pa ng bahay.
1: Oo, yun lang. Kaso nga lang, talagang kada order mo, kailangan na talagang hindi ka lang pwede umorder ng pa isang kahon lang. Kailangan talaga, mga tatlo, lima yan.
0: Opo, kasi sayang nung shipping. Tama po yun. Tama po yun, tatay. Opo. Hayaan po ninyo at ipapaabot po natin sa ating po namang mga deliveries, tatay. Ano po?
1: Kuya Boy, kung meron na ditong darating sa Mugpug Marindogi, paki-ano na lang ninyo sa inyong broadcast na kusang anong store kung saan makakabili.
0: Okay po, tatay. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin at ibobroadcast po natin, tatay. At from time to time, tatay, itanong nyo rin po dyan sa mga butika dyan sa inyo kasi wala naman pong ibang babagsakan dyan ng ating po namang rice coffee, kundi po dyan sa mga butikang nandyan po sa inyo na mga ilan-ilan lang.
1: Sige, Kuya Boy.
0: Thank you very much. Opo. Salamat po sa inyo, tatay. Salamat po. Kami po yung dapat magpasalamat sa inyo. Thank you very much po. God bless po, tatay. Salamat. Thank you very much po. Maraming salamat. Ayan si tatay ng Marinduque, mga kaibigan, dyan sa Mugpog. Hello po naman sa inyong lahat dyan. Sa lahat ng mga umiinom na ng ating rice coffee, mga kaibigan, dyan po naman sa Marinduque. Shoutout po sa inyo at hayaan po ninyo at paparating po natin sa ating po naman mga deliveries yung concern po ninyo dyan. Para tama nga naman dahil nga po medyo kung iilan lang yung bibilhin po ninyo sa online, sa TikTok, sa Shopee, kaya sa Lazada, talagang masasaktan po kayo doon sa shipping fee dahil nga po doon sa medyo malaki-laki. Kaya ang style po, mga kaibigan, kapag sa online po kayo mag-order, kailangan po, mga kaibigan, dami-damihan po ninyo. Damihan po ninyo, mga kaibigan, yung order po ninyo para yung shipping fee, mga kaibigan, na iisahan lang. O kaya maghanap po kayo ng mga kakilala po ninyo na mag-order din para sabay-sabay na po kayo, mga kaibigan. Para isahan lang po yung shipping fee. At the same time, yung pong gastos po ninyo sa shipping fee, maghahati kayo ng inyo po naman. Kung halimbawa tatlo kayo, very minimal na lang. Maghanap po kayo ng kasama dyan, tatay, na mag-order din po sa ating po namang sa TikTok, sa Shopee, o kaya sa Lazada dahil doon po makakatipid tayo. At least may kahati po kayo sa shipping fee. Hindi yung kayo lang mag-isa yung mag-order, kumbaga. Ganun na lang po muna, mga kaibigan, ang discard natin pagdating po doon sa pag-order sa online. Maghanap tayo ng mga kababayan po natin na mag-order din kung may kakilala po tayo para may kahati po kayo sa pagbayad po naman ng shipping fee. Alright? Discarte na lang, mga kaibigan, ha? Kasi po itong ginagawa po natin, mga kaibigan, yung paghahanap po ng ating rice coffee, although mahirap po yun, sabi nga talagang pinaghihirapan po, mga kaibigan, para po sa inyo. At hayaan po ninyo, ginagawan po ng paraan ng ating po ng mga opisina. Binibigyan po natin ng atensyon itong paghahanap na to, mga kaibigan, dahil po naman nakasalalay po dito yung kalusugan po natin. Which is napaka-importante po yan, sa ating po namang katawan. Lalo na kapag tayo po ay may mga iniindang karamdaman, kailangan po natin, mga kaibigan, na mapunuan yung mga kakulangan ng nutrisyon sa loob ng ating katawan, which is yun nga po yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 1+1, dahil ito po ay sagana sa nutrisyon, mga kaibigan. Itawag nyo lang po yung inyo po namang mga katanungan sa 0969-226-9623, yung ating po namang numero na pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello, magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Si Araceli po.
0: Araceli.
2: Panglao po.
0: Taga saan po?
2: Panglao, Panglao.
0: Panglao?
2: Bohol, o. Panglao, Bohol po.
0: Bohol, okay po. Nanay, ilang taon na po kayo nanay Araceli?
2: 53.
0: Kayo po ba nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
2: Opo, naka-3 boxes na po kami.
0: 3 boxes na?
2: Opo. Nagtanong po ako kung saan po kami makabili niyan dito sa Bohol.
0: Sa Bohol. Tagbilaran po nanay meron.
2: Saan po?
0: Tagbilaran.
2: Saan po?
0: Malapit po ba kayo doon sa Tagbilaran?
2: Okay lang po. Ang po is 40.
0: Yes. Meron po sa Tagbilaran sa Medicine Plus Pharmacy at sa Medicare Pharmacy. Medicine Plus Pharmacy.
2: Tapos po?
0: Medicare Pharmacy. Alam niyo po yun?
2: Oo.
0: Doon po nanay, available po yung ating rice coffee nanay. Ano po?
2: Maganda po kasi hindi lang po sa yung lagi kami umiihi. Basta maganda yung rice coffee po. Maganda po.
0: Yung pagbabawas po ninyo, kumusta?
2: Okay lang po, okay lang. Mas okay po. Kaya nagtatanong po ako sa inyo kung ano talaga kung saan kami makabili.
0: Para tuloy-tuloy po yung pag-iinom po ninyo. Nanay, yung pagtulog po ninyo, kumusta?
2: Okay na okay po.
0: Maganda sa pagtulog yung ating rice coffee?
2: Opo, opo.
0: I see.
2: Pwede ba yung sa mga bata is 12-year-old and 10-year-old?
0: Yes po, nanay. Po. Wala pong problema. Actually, 2 taong gulang pataas, pwede nang uminom ng ating rice coffee, nanay.
2: Pwede
0: na po
2: yun.
0: Pwede na po yun. Yes. Bukod po sa inyo, nanay, sino pa yung umiinom ng ating rice coffee?
2: Sinasabihan ko na yung mga kapitbahay ko, nabibili ng ganun.
0: Diyan sa bahay po ninyo, sino pa? Bukod po sa iyo.
2: Kami mag-asawa.
0: Very good po yun. Tama po yun, nanay. Si tatay, ano naman po yung iniinda niyang karamdaman bago uminom ng ating rice coffee?
2: Kasi po, yun ang ano po siya, nahihilo siya tapos tumakakit yung tuhod niya. Nawala naman po yun.
0: Nawala yun. Ilang taon na si tatay?
2: 55 po.
0: 55, okay. Kailangan niya na po na uminom ng ating rice coffee, nanay. Ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee, ito. Nanay Araceli, dahil nakakatulong po sa atin. Kahit po yung mga bata, sabi mo nga.
2: May kahapon, may delivery ako galing po. Sa Lazada po yun.
0: Ay, wow.
2: Delivery ako ng 2 boxes. Wala ko, hindi ko alam po saan ko bibili sa Bilaran.
0: Apo, dun po sa nabanggit po natin, ha? Puntahan niyo po yun, nanay, ha? Para hindi na kayo magdagdag pa ng shipping fee para sa inyo po naman.
2: Oo nga po.
0: Apo. Kung sakali lang na mauubusan po dyan sa inyo, that's the time na pwede tayo mag-order sa TikTok, sa Shopee, sa Lazada. Ano po?
2: Kasi nakarinig kasi ako sa radio sa 92.7.
0: Salamat.
2: Nag-ano po kayo doon. Palagi kasi kanina nagkikin doon.
0: Salamat po, nanay. At napakinggan niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan?
2: Opo.
0: Ayun. At ngayon po ay napatunayan na po ninyo yun, Nanay Araceli, na tama yung mga sinasabi po nila.
2: Opo. Sabi ng asawa ko, bili na tayo ng ganyan. Bili kami ng 3 boxes nga po.
0: Very good po, nanay. At sana po naman ay maipagpatuloy po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee, nanay, ha?
2: Opo.
0: Salamat po sa inyo. God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo. Salamat po sa inyo.
2: Opo.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Ang kaibigan si Nanay Araceli ng Bohol. Ayun, all the way from Bohol, mga kaibigan. At yun nga, at patuloy po naman na tayo po, mga kaibigan, ay naririnig sa iba't ibang himpilin ng mga radyo sa buong Pilipinas at napapakinggan po ninyo yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na ng ating po namang rice coffee sa patuloy po naman araw-araw na pag-iinom po nito, mga kaibigan. Ugaliin lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee araw-araw para makuha po natin, mga kaibigan, yung kagalingan po ng ating po namang mga karamdaman sa tulong po naman ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Another caller on the line, mga kaibigan. Hello, magandang kalusugan.
3: Hello, magandang maga po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
3: Berya Gontea po.
0: Ano pong pangalan?
3: Belia Villanueva po.
0: Belia. Okay po, nanay. Taga saan po kayo, nanay Belia?
3: Nandito po ako sa Gumaca ngayon.
0: Quezon.
3: Ay, ano po. Opo.
0: Opo.
3: Dati po ako nasa Sariaya po talaga nakatira. Ay, may nakita lang kung babae sa Lucena na maganda daw po yung ano nyo, yung
0: produkto.
3: Kalusugan na programa. Ay, di ko pa ho kayo napapakinggan dati.
0: Opo.
3: Tapos na pumunta po ako dito sa Gumaca, binuksan ko po itong cellphone ko sa radyo. Tapos napapakinggan ko po kayo, kaya itinave ko po yung number nyo.
0: Salamat po, nanay.
3: Tapos nakainom na po ako nung rice coffee. Maganda po.
0: I see. Okay.
3: Ay, nawala. Nawala po yung rayuma ko. Hindi na po masyadong masakit.
0: Ilang taon na po kayo, nanay?
3: 71 po.
0: Ay, 71! Akala ko, nasa yung boses po ninyo, parang nasa 50 lang, 40 lang ha.
3: Talaga
0: po. Opo, nanay. Nanay Belia, doon po sa pagiinom po ninyo ng ating rice coffee, yung pong rayuma po ninyo na iniinom po ninyo ng matagal ng panahon po ba yun?
3: Opo, nawala po. Kasi bumili po ako nung last week po ng September.
0: Mm-hmm.
3: Tapos nawala-wala po yung sakit ng binti ko. Dati po ay napakasakit.
0: Hindi kayo makalakad? Hindi naman.
3: Opo.
0: Mm-mm.
3: Tapos nang nasa Lucena po kasi ako, nagpunta po ako sa ABC Lending. May nakita po ang babae doon, may edad na, sabi niya, binati, may bukol pati po kasi sa pisngi. Sabi niya, ano yung bukol? Sabi ko, tumor daw to, sabi ng doktor, kasi nabahit din na. Sabi niya, umano pa kay Kuya Boy, sa'yo kasi na yung sa radyo, sabi niya gano'n.
0: Mm-hmm.
3: Eh, hindi ko siya masyadong pinansin dahil di naman ako nakakapakinig.
0: Mm-hmm.
3: Nung pumunta ako dito sa Gumaca, inuksan ko yung radyo ko sa cellphone, napakinggan kita.
0: Salamat po, nanay.
3: Sabi ko, naalala ko yung sabi ng babae.
0: Mm-hmm.
3: Tapos yun, bumili ako ng rice coffee, nasubukan ko na.
0: Wow.
3: Ayun, nawala-wala ang sakit ng binti ko.
0: Opo.
3: Saka yung bukol ko, ito'y naka-schedule pang operahin. Mm-hmm. Kaya lang, wala pang budget kasi 20,000 hinihingi.
0: Uy, malaki-laki. Opo. Tapos, nanay?
3: Opo. Tapos, sabi nung babae, madadala yan doon kay Kuya Boy, magtanong ka.
0: Mm-hmm.
3: Hindi ko naman sinabing, hindi ko naman kilala yun kasi hindi pa ako nakapagpinig ng ano mo.
0: Opo.
3: Kasi sa Sariaya, talaga ako nakatira. Ay, mahina ang signal doon kaya hindi ko napapakinggan ka dito sa cellphone ko.
0: Opo.
3: Pag binubuksan ko yung radio, hindi mahina kasi nga ang signal.
0: Opo.
3: Kaya nung nandito ako sa Gumaca, so siguro yung sinasabi ng babae, sabi doon. Tapos sinubukan ko nga po, minum ng ice coffee.
0: Mm-hmm.
3: Eh, nawala-wala po yung sakit ng binti ko.
0: Galing.
3: Naka-siyam na po akong sachet.
0: Siyam na sachet pa lang, pero nakita nyo na po yun na pagbabago po sa inyong kalusugan. How much more, nanay, kung ipagpapatuloy nyo po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Diba? Kasi dito po sa ating produkto, nanay, dahil po herbal po ito, kailangan lang po na ituloy-tuloy natin yung pag-iinom ng ating rice coffee kasi cleansing po ito. Ibig sabihin, sa patuloy po nating pagkain ng kung ano-ano pa man na siya pong nagpapalala ng ating po namang mga kondisyon, kailangan po meron tayong rice coffee na tagapaglinis at the same time, tagapagpuno ng nutrisyon na kakulangan po sa ating katawan. Kaya po nagkakaroon tayo ng mga karamdaman. So dapat po, nanay, talagang ituloy-tuloy po natin yung pag-iinom po nito.
3: Sige po.
0: Okay po, nanay.
3: Ayun po kaya. Yun po kayang tumor ko na bukol, mawawala din.
0: Nanay, sa tuloy-tuloy po ng pag-iinom ng ating rice coffee, nanay, makakatulong po yung ating rice coffee. Kasi marami na tayong mga testimonya patungkol dyan, nanay, mga bukol na natanggal dahil po naman sa pag-iinom tuloy-tuloy ng ating rice coffee, nanay. Basta tuloy-tuloy nyo lang po yung pag-iinom po nito, nanay.
3: Sige po.
0: Okay po, maraming salamat po, nanay Belia. Opo, God bless po, nanay, at balitaan niyo po ako. Kapag yung pong bukol na yan ay lumiit na, nanay, balitaan niyo po ako.
3: Opo, sige po, salamat.
0: Maraming salamat po, nanay, mabuhay po kayo, God bless po.
3: Bye-bye.
0: Salamat po sa inyo.
3: Bye-bye.

Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating namang kwentuhan. Kwentuhan, kalusugan pa rin. Hatid ng ating Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Itawag nyo na po yan. Dito po naman sa ating programa mga kaibigan. 0969-226-9623. Yung ating po namang numero na pwede po ninyo tawagan dito sa ating programa. Dali! Tawag-tawag po mga kaibigan.

0: Magkaroon po mga kaibigan ng pagkakataon na atin po namang masagutan lahat po naman ng mga katanungan po ninyo dito po naman sa ating programa mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Ano po, Tatay Henry ng Villa Corazon.
0: Uy, si Tatay Henry, kumusta po kayo, Tatay? Kumusta na po kayo?
1: Ito po, lalo pong lumulusog ang katawan.
0: Wow, sa galing. Sa
1: kamang karamdaman, nawawala na po.
0: Galing po, Tatay. Maraming maraming salamat po sa inyo. At sino-sino na ba yung mga nabalitaan ni Tatay ng kagandahan ng ating rice coffee?
1: Dito po sa Padyakan.
0: Sa Padyakan?
1: Marami na rin pong gumagamit.
0: Tama.
1: Ng rice coffee, mga kasamahan ko po, Kuya Boy.
0: Opo, opo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you very much po, Tatay. At sana po naman ay ipagpatuloy natin yung pag-iinom ng ating rice coffee, Tatay.
1: Opo. Basihin ko lang po lahat ng gumagamit ng rice coffee.
0: Sige po.
1: Patuloy nyo lang po ang pag-inom at lulusog ang yung katawan.
0: Tatay Henry, Tatay Henry, para po sa kaalaman ng ating po namang mga tagapakinig, ano nga po yung trabaho po ninyo?
1: Ano pa, pickup driver po, padjack driver.
0: Padjack driver, pero araw-araw po kayong umiinom ng ating rice coffee, Tatay, di ba?
1: Opo. Opo, hanggang ngayon po, buhat nung 2017 hanggang ngayon.
0: Hanggang ngayon, nakakailang sa shape po kayo ng ating rice coffee sa isang araw, Tatay?
1: Hindi ko na po mabilang, Kuya Boy. Dalawang ano na po itong napuno na eh.
0: O sa isang araw, ilan po yung na...
1: Isang araw po. Minsan apat, minsan tatlo.
0: Minsan apat, minsan tatlo. Okay po. Ilan taon na po kayo, Tatay Henry?
1: 61 pa lang po.
0: 61. Ayun. Gusto ko lang kasing marinig ng ating mga kababayan na kahit simpleng pedicab driver ay umiinom ng ating rice coffee. Yung ibig sabihin, hindi po rason yung sasabihin nating wala tayong budget. Diba, Tatay Henry? Kung kalusugan ang pag-uusapan natin, diba?
1: Yes po. Nasa atin po ang ikalulusog ng katawan. Huwag niyo intindihin yung mahal po ang rice coffee. Ang isipin niyo po, huwag po kayo ma-hospital.
0: Tama po yan, Tatay Henry. Mabuhay po kayo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Tatay Henry, salamat po sa inyo sa pagdawag niyo muli. Natutuwa po ako na marinig muli yung boses po ninyo.
1: Salamat po, Kuya Boy.
0: Thank you.
1: Namin kayo.
0: Thank you very much, Tatay Henry. Mag-iingat po kayo. God bless po, Tatay.
1: God bless din po. God bless.
0: Salamat po sa inyo. Maraming salamat. Bye-bye po. Ang kaibigan si Tatay Henry ng Naga City. Yan na po. Nagtatapos ang ating po namang paladudunan, mga kaibigan. Hanggang sa muli po naman. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala. Ito po naman ang inyong lingkod. Ako po naman si Kuya Boy. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Masarap na. Healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Isang kwentong rice coffee na naman.
3: Yanay Sunday, 67, Island ng Sumaraga, Samar. Diabetes po ako. Eh, pagka umiinom ako, masagal na tungguto, magutom. Eh, nakakagalaw ako ng maayos na yun. Maganda, tulog po. Talagang mahinding ako tumulog na yun na umiinom ako ng rice coffee.
2: Punta na sa pinakamalapit na pwedeng mabilhan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa inyong mga lugar.
4: Para sa Radyo Bandera, alauna ng hapon. This time checks brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
5: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera. Maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!
6: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
7: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
8: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
9: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
10: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
11: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
12: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
13: Isa na namang nanay natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
13: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
15: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
16: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
17: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
18: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
19: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
18: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
5: 88.1 Radio Bandera Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
20: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
5: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
20: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kolon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
21: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Stress na ba sa work o sa school? Mag Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
20: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
22: Yan.
20: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
23: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
24: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
23: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
20: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
22: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
20: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
22: Lagi pong pakinggan ang ating programang
25: The Secret of Health.
22: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
26: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
27: Heto ang pinakabago.
28: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
29: Wow! May bago na namang Best Cafe!
27: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
29: Wow! Gusto ko yan!
27: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
29: Nice! Walang asukal!
27: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
29: Pampasexy!
27: Pampamacho!
29: Pampahealthy!
27: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
29: Perfect!
27: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
30: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
31: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
30: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
32: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
33: Drink responsibly.
34: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
35: Gandang natural. Gandang natural.
36: GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: ng natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng mart kape, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero nung magsimula pa akong uminom ng mart kape, brown rice kape, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart kape, brown rice kape, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali
8: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Kataman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Bawat kwento may kahulugan, mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
9: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko, normal na ang pagtulog ko.
8: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
10: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
11: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
13: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
14: Bro, ang lakas mo ngayon na.
15: Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
16: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
17: Heto ang pinakabago.
18: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
19: Wow! May bago na namang Best Cafe!
17: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
19: Wow! Gusto ko yan!
17: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
19: Nice! Walang asukal!
17: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
19: Pampasexy!
17: Pampamacho!
19: Pampahealthy!
17: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
19: Perfect!
17: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
20: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
21: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
20: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
22: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
23: Drink responsibly.
24: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
25: Gandang natural. Gandang natural.
26: GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng mart kape, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero nung magsimula pa akong uminom ng mart kape, brown rice kape, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart kape, brown rice kape, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
1: Basta radyo, ibandero mo!
7: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
1: Basta radyo, ibandera mo!
8: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan. Ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

0: This is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha, mahalaga. Bawat ngiti, nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

0: balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
2: J-Mar, Dudu Palalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
3: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
2: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
3: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Mark Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Noong kasi meron akong may finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
5: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
7: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa

0: St. Majella Birthing Home, ang Balay Paanakan ng Masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Majella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Majella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Majella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
1: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin, kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
4: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
3: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
4: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Stress na ba sa work o sa school? Mag Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
4: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
3: Yan.
4: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
7: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
4: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
3: Lagi pong pakinggan ang ating programang
9: The Secret of Health.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
10: Heto ang pinakabago.
11: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
12: Wow! May bago na namang Best Cafe!
10: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
12: Wow! Gusto ko yan!
10: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
12: Nice! Walang asukal!
10: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
12: Pampasexy!
10: Pampamacho!
12: Pampahealthy!
10: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
12: Perfect!
10: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
13: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
14: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
13: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly.
17: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
18: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: natural.
1: Basta radyo, ibang dera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng mart kape, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng mart kape, brown rice kape, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart kape, brown rice kape, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Bawat kwento may kahulugan, mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: When I first saw you,

0: banda at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at paayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, Dudu Paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
10: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isayo na ng isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
9: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee, 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
14: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
9: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
15: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
9: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
15: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
16: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Stress na ba sa work o sa school? Mag Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
15: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
9: Yan.
15: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
18: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
19: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santone Plus Coffee Mix.
18: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
15: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
14: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
15: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
14: Lagi pong pakinggan ang ating programang
18: The Secret of Health.
14: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
20: Heto ang pinakabago.
21: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
22: Wow! May bago na namang Best Cafe.
20: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
22: Wow! Gusto ko yan!
20: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
22: Nice! Walang asukal!
20: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
22: Pampa-sexy!
20: Pampa-macho!
22: Pampa-healthy!
20: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
22: Perfect!
20: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
23: Oh, pare, kumusta na?
24: Okay lang, ganito pa rin.
23: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa kanda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
24: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
23: Saan?
24: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
23: Aba, okay yan ah! Saan yan?
24: Ano? Kalutan Marketing, pare.
25: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugatan, bed set, sala set, wardrobe, ngayon dining set. Dirilitan mao, may dalatsira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngayon damo pa nga mga items na pwede mo pagpilian. Ngayon kung karuyak mo mag-avail, may latsira din tatawag na installment para sa kanang mga customers.
26: Ay, friend! I love it!
25: Yes! Kaya nano pa yung ginula? Kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
27: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
28: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
27: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
29: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
30: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
31: Gandang natural, gandang natural. GN, gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: Mr. Rajo, ibang dera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inib na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Kmart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
7: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
6: Kmart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
7: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
8: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
9: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

ng Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwamagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taho sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

ng Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahala.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

ng Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng malayang pamamahayag.

Bagong radyo, ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino, Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwamagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

0: ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!
0: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.